gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday eyin omo Olorun. Today is 2507 odun 2026 ojo Saturday for that matter. Ah bi awada bi ere sa osu ina si dagbere mama dupe lowo Olorun dupe lowo eleda re osu ni pin lo emi re opin gbogbo le edide le. Wake up is another morning devotion. Iroyin ayo mo gbe toyin wa Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temidiri Market, Gbagi Titun ni ilu Ibadan. Ni bole tin gbo mi, bole tin gbo mi. Gbogbo le e ma bo ni bi pepe. Eh, ba si se taro iya to die. E joko nbe ni o. E mama joko bi pepe yin ni wawa mo mi. Omo mi ori eso to omo mi so si amuto nkan only communion isin ola o ke se se teyan mo pa je o mi mo nfo po loru ba se se ti gbogbo o fi lo ti o fi ku mu bi idodo efon o se se ko je isin meji la se engineer e pe pastor missis ki wo yin soke

0: Nice, man, maybe your bawa. Along with Benny, don't joke what you want me to 1 year. Lord, this Saturday. Jackie, don't know, cause Subulua your phone. Or a weekend, the cocktail, low. Ibuku weekend, the call ya lay. The way that you're joking, Tina, let you want to. But Benny Tinsia, Miss Adwai. Only say your call, Lara. In let when you know what you keep, she tell your bears, you see. I beat you wolf your sele ya de wa pada na ina pa ko jambe ba mosana mekwa da haladisha loruko jesu ti nasareti ki aye re ko bere si ru gogo e wo nkan isele nsele nju egbon kankan leti leni o nbi te joko si yen se le dogbon bu omi die gogo oro tin ba ti so I to ba ti le wonu e e kan gbe mu ni oju ba yen lo mi ni edide e gbe mu e fi boju nbe wa wa da sowo wa fi fun gbogbo nkan tin be nu le re iyi pada o sele ni ola ni agbara olohun ni wema oluwa ni ki fun yin ni oli communion meji meji e to wa daju to se papa nbari sa mi ni tan yen yan yan fe o ni ki gbianju ki so fun yin pe e je app le oli communion o kan je app yen e yo kan o ni gbogbo nti o le so yo bere si se so ohun olohun leleyi eyin wo le gbagbo pe woli olohun kan ni duyin mi ni ton je olufe nti o sele si ise re oni nbo yen je a wole lona bayi tori mo ti so pe gbogbo ara ile ise te ran mi ati gbogbo feedback oni mo fe mo je die die
1: baba mi ka san emi ajibole omo yin lati akala express ni emi na fe dupe lowo olohun mo fe dupe lowo olohun ojiji fun oye tolohun ojiji se laye mi ni ibere osu yi e so pa ma rowo ni last Friday emeji ni mo ri owo to je pe ninu ise ni mi je were yeri lojo kan soso mo jere 700,000 ese kese ni mo soda mewa mi eri mi keji so wa ni pe oko mi ra moto tutun obi fa laye tele olohun pese fun wa mo dupe lowo olohun jiji o oba ti je ki wahala o sele si mi mo dupe lowo olohun jiji ipe yin o ni wo mi lagboro olohun baba mi eyin na ma lo ki si mi iye ologo te wa nko wa lo lagboro olohun eyin na ni padanu le ologo ijo wa yi bayi a ma lo suki si lagboro olohun mo dupe lowo olohun mo dupe lowo olohun mo dupe

0: Ekaro baba mi o mi oruko mi ni Alisi Osadare emi omo ijo yin lori afefe ni o oni eri o mo mo eri mi wa baba mi ni 2024 emi ati oko mi gbe igbese lati travel lo si loyinbo so abere si ni wa si program yin ni wema an se prayer an wa an so mo so ida mewa mi mo so re ma je mu mi mo so an gbo odura pe kolon ko jo pe 2024 yen o agbodo travel emi atoko atawon omo mi olohun de gbo odura wa olohun se fun wa olohun gbo odura wa o olohun ojiji o se fun wa olohun se adupe lowo olohun adupe lowo olohun yin tansin pe ko doju ti wa o gbo odura wa eri ni won mu wa o olohun de se won fun wa ni visa wa ati bi atoko atawon omo ati relocate lo si Europe olohun gbo odura wa baba mi mo dupe gan lowo olohun yin tansin o pe ko doju ti wa awon nkan ti o te sele ri ni iran mi o tori mi bere mo dupe lowo olohun mo dupe lowo olohun ojiji o mo dupe gan ni o se o baba mi adura yin atubo ma gba lori wa o oju oni ti yin o ijogbo arun ti gbogbo won le pa olohun a mu wa debe o e se gan ni
1: pepe yo pomo ni aro ola oluwa ni ki fun yin ni only communion meji meji e to wa daju to se papa n bari sa mi ni tan yen yan ayan fe o ni ki gbianju ki so fun yin pe eje app le only communion o kan je app yen eyo kan o ni gbogbo nti o le so yo bere si se so ohun olon leleyi eyin wo le gbagbo pe wo le olon kan ni ndun yin mi ni tan je olufe isin ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo sona church mummy be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati wo rodun ni ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olohun ojiji bi garage
2: e ka re baba mi o e ka re temi omo yin lati afefe ni o ti mo so lati ilu akure baba mi mo ti e ka re ku se oluwa olohun so gba yin di otun baba mi o ti send testimony mi e gbe o dupe lowo olohun fun ipe yin o ninu aye mi ati emi atoko atan omo mi o mo dupe pe e soro sinu aye wa olohun ti fi ase si ati ka na ti ko lo ati ko lo ati ko lo ti le wa tutu o I not ni pepe tutu ni ile mi o baba mi e se o olohun ran yin lowo o olohun so yin di arugbo woli baba mi e je to olohun baba mi gbe testimony mi o mo fe ke wa si ilu akure ke wa ni church si ilu akure mo bi gote ti so pe te ba ti le wa ti te ba ti le church si ilu akure ma gba lara awon agba akoyin kan ni ilu akure baba mi e je te ba mi gbe testimony mi o olohun ran yin lowo olohun so yin di arugbo woli ile ologo te nko wa lo a ni padanu re o e ba mu ki ma ma o da bo sa
1: gbogbo olu te ba wa to ra se nkan kan to yato adua kan lo lohun ni pe loni 25 eyo adua kan pere o na ni ma pe kin to jade eyan omo lohun pepe yo pomo ni aro ola enikan ni se wema ati ni gbogbo sona church lati iwo rode wo moto gbagi elefe sokale ni wema ebere church olohun ojiji bi garage yen
0: o ka ro baba mi e ni sise ranse ise o